ni ma kuna chi no pomo ni go do ba yon si e puna wuri yo ge mo kan eh asamu mi ron sa ki so pomo mbasa kanyo bumbululu imoso ambrose ambrose imoso na kinyo nyakade amama nyaka babu si bros

Dani mo sana uron ko nyo. Ano mo'y malichay niya? Ah, meri ba ko lima? Ano minuloy? Captain!

tari dia kuna na yo duri na yo ode kada ku gol pesa manyo duri na yo pera na manya ko vere biro ne ga pa duri na na jamo kinge na ku yo yura ma ku yo duri na ku yo a unge mor duri na unge mor ma ku yo duri na sandora Kaka Sandora, Tidu Tamoya.